Yo malo mo le le ye tonga ko toa pe a malo mo la mare ho eki mo ma we de lo tonu ka lo fa ye tau program ba ma ke ko ho mani pe a mo e tau freklo i lo ko ya ko spare ba zone ho eki ba ma nga te tau ki i tala no he ta fa ki ko ni fa ka ki ko ya pe a mo e tau American Fresh a new era of cleaning e tau nga hi ko lo a ke ke ko ke ta fa ki ko ya o cleaning ko ni ma o si ma mare ko toa ya me spare ba zone ihe hawani famanata tai be ko tau kina fo frema ke ke e mama atu ni ihe rita taha ke rita e ua na to ko fema ko tau kina fo e ke fo aki ko ia tau ngahi bala ko ni mama atu e ko tau pepe hina fo maino rewa liquid o ku loto hina fo ko ini e mama he rita taha ke rita e ua ihe frema ke ke namre rei au pito pe au ku mautuku e tuia pe atu maa au pito ki a fo maa fukeni ba mwe powder fo ihe frema ke ke e mama atu ni kalami ko ia wangia ni manoa wa ke kilo wa pa mo kilo ko ya enima ko ni ma ma ko to ya ame he spare ba zone i ke hawani be fo ke tau hina fa nam le i frema e tolu e ka tau frema ke ke e tolu ki he sama spring be mo winter pe ka ke nga tai ma te ba me tau hina fa no fa no i frema ke ke au nga ni ke nga hai api no fo anga nga we anga mo nga hai api ako pe me he loto freklo go ya a spare ba zone.

Ma ndu tong to e ai ko pomo jeni ko PDH Pacific Timber and Hardware. Ko ngi ngata be ma to le hardware. O ma ma we na na ko ki fare, na na ko ki peito, na na ko ia ki he mohenga, na na ko ki sofa, na na ko ia ki outdoor set, na na ko ia ki to lele me te kweito api ma ka to ia. Ki ngata be hardware, we got everything. E Pacific Timber and Hardware atu ni ia ke tong ko to be ma da drive time show.

Le ta na ta mai ta ngai program ko ki mua di quest mai fu hiva ko ya o e kelo ta ko unga ki fu hiva ko ne to ki ta ko ni ka ko ta program ma prefa so ko bon pogini pe mo e tcc fa mana ta be fo ka ngatonga a e fa nga mari ko ni e malava ki ta ka wa ki e ta o kemi a tuna meni ma te ta tuna meni ko tcc lo tonga le fo ki ta tuna meni i ta mini pia ko e whainga maari e koi a ki he pare koe ni he tau tuna meni ko e pare ula ki ko e paanga ni mange au pare ua ko e paanga e tolunge au pia ko e pare tolu rewa ko e paanga e uange au ko e tau kei mi TCC tuna meni fo ki to kakato ia ki a whaas ko e maina ni ka whaafi atu i he pongpongini tonga kotoa toa ke po telefoni pa pa na si text ai join m games ke tolong ia o oxen fo ke fa no pe ai hanga le pa ho telefoni to to oxen fa a ho te link ke ke hu ai ke tau ke mi oxen te fa no ai o ke mi ai pe a tenga mari ko ngai mi alfa ko ni tu na meni at ECC e telefoni to to u kolo ka ka ta mo ia ke monite u ke ka u ka ko e text ai join m games ka bale te ganga text oxi de fanoa ka hanga he telefon to to you call ako e o at faka a ho e link ke ke huai ki he tau ke mi o va inga ma te oxi de fanoa ai taim ko chine te ko e link he telefon to to you call ka ko pare ulaki a panga ni mangiao panga to ngiao pa me panga wangiao ko he tau taimi o sene mi de on fuma fa pia mi he fitu fenga mari ko un pogini hili pe fas ko ni ta fo ki mai vagai i ata ki data i he lan telefoni ka mana tu i stadium

0: koi nok free time sia pia mo Tony Orlando pia mo tau proklama breakfast show gue bongini pia mo tau kau tahap itu tak tonga o sene minute hengo fluma fitu pia mi he fitu koi tahap ki ai fagafi kai ngatonga i he bongini ki mo pa tau kolos ke tau line telefoni koi tu koi di koi ngai ah koi ka hoko mai tau pe pe koi uge ka hau pe koi ngai ah wa ni mai pe o ku ye ngongo lele lahi au pito o ku teuteu ke haulu mai pe mo tau kau taha fetu tak tonga u ga ku tala no ke ai koi fuke to kolahi koi na oho vare koi ke sai ga na to o ku ai kala sini ku ke o ke na u sa ie taim ko te na fra pe ke ina to lu e he koi ngongo lele ko ni pau ke ta oho vare ai pe mo ngi ke ta teuteu i ngai alorat ko ni pa ve ni mai pe tu ngi mai ai nga hi ngole lahi au pito pe a mo fega mari mo ta ko ta hafi ta tonga ka ko pompongi ko ta ahlu lu monu ia hoko ia ta ahlu lu monu ia hoko ia a pongi pongi pe a mo ta u ka ta hafi ta tonga ta lu monu ia hoko pompongi pe a mo ta ka ta hafi ta tonga ko ta hafi ke fega mari ta lu monu ia ko no to ko ni hanga ton ko ni ngai family ki he ngai family hanga tonu pe ngai family e ta te fito ke ngai fi ma fra ko ne family mana tu fo ke ho ko tu oa e ta lulu monu ia ai ko tu site mo falaite o ku ke he ta lulu monu ia pong pongi he ko e aho akia hono fa ai ko e lulu monu ia kia hono fa a pong pongi lulu monu ia ko ne tolu na to osi ne ka ke tari telefoni ko ia ai lu no i kan tolu na to osi ai ya koi faka fi kai nga tonga koi fa nga mari ni malava ke ta i kunai ai fu pa anga e o no afi fu pa anga e o no afi a pongi pongi i eta lu mo no i ka pong pong meti sisi ko lu mo no i a ki ha no fa ya ai ko tolu ko na to osi na ke tari so ko nia me ni ki lu mo no fa faka mpe ti ta malava o tari ai ta lu mo ia pompong ia telefoni tale telefoni ko ki pe ia uloaki faka ka ho fika telefoni to to yukolo pe ko telefoni nine prepaid ki he ta lulu nga ia ki ta pe mo text at tcc ki he wano wa fa pe ko wano wa wa pe ko wano no anima pe ko wano hongo fulu ste fika wa reva ko ta ri mai telefoni e ko fika mo nu ia pa ko ta de tcc ki ta la to mo nu ia pega pake te ke tari telefoni maka tunga i he PC ula tonga telefoni koe pegu ke tamate i ko telefoni pegu tatangi pe ia osi ke tari koe mga hi uhinga koe ia o kuia he whakaafe e mōre he whenga maari he mo ita fupanga koe ni ono afe a pumpongi pia mo ita uka utahafe tu taki tonga e panga ono afe panga ono afe pia kutui o koe ka kisilin si isi ieni ka he malawa ke ikuna ni hataha pe tongani o ka pakao ke taululu monu ia. Panga o noafe, e taululu monu ia ka pongpong mo TCC, whakakao lewa fi kata imin ki buhe ngon fulu pongpong ko ia auhu, te ria. Na koko ia ikuna hoko, ke ikuna, i he e taululu monu ia ko ina pongpongi. Pea mo e tau kau taha fitu takto ngā. Panga o noafe, panga o noafe, pea, koi monu ia lahi ka kapau te ke ikuna, e toko lahi ia ke family. Pea mo fua fatongi ia ko ia, faka aho pe foki ki he ngai fi mau ai a fonua mo ka venga faka kolo kato ia i venga mari pe mo e ta u lu mo no ia ka pompongi mo ti si si la in telefoni fit fit ta fa wa ta fitu fit fit ta fa wa ta fitu fitu fitu ta fa wa ta fitu to la in telefoni e pompongi ni ta u ki ka ni ma ki to ni ma ki ka ni ma ki to ni ma ki ka ni ma ki to ni ma pe mo fenga mari ko mo ngini ko ha uhinga malohi o ku ke inga ka ho telefon to to yugoro ko ha uhinga lelei o ku ke inga ka ho telefon laini o mai ke da lo telefoni pe mo fenga mari ko ia fun pongini ta ki ka nima ki to nima fitu fitu ta fa u ta fitu to ko ta han i laini i he taimini ti si si malo lelei
1: chefo malo mo
0: eta mo bongo mi mata
1: Yo
0: Fitu tangan mi fika taki.
1: Tofo ai bi so sefo.
0: Wi tofo ai bi. Fama to ka mai pe mai popo kita pulkala ma ki kanima ulaki hua te telefoni ya.
1: Di o malorai.
0: Malopi to. Tofo ai ya pe mo hala ma makula i he pompong ini. Ka fada mai mata pulkala ma ko ti sisi. Ta ulai ni telefoni. Fit fit ta fa wa ta fitu to ki ka ni ma e fa. O se ne mi te un formato lu pe fitu. Ko ha ui nga malohi. Ko ha ui nga fefeka makatu kai. Hoki nga aki. O telefon to to yukolo. Pia mo ta pulkala ma ko e pompong ini mo e TCC. To ta handa in telefoni. Oki, fai kehe ta o telefoni e pompong ini. Mare. Ki ta ta ta mai pe. Malo le?
1: Iyo, malo.
0: Mata lama.
1: Iyo, mata mako.
0: Koi.
1: Di ngarepe tau kau taha koi, kau taha tong kan.
0: Koi.
1: Mau yang pe tau kau taha tau, kau taha di sisi kau kau taha pe tong.
0: Mari lah. Kau kau kau faham kau ni.
1: Iya kan, kau faham sesuatu pe nak alamari kau faham pe lawan itu tau. Tahu lagi fumanya.
0: Faham lah tu, kau mesti perlu kalama, mesti kau kini mak kau yang nohok pembung ini.
1: Malolai.
0: Malolai tu. Koi. Di sisi malai. Iyo, tinggal apa kita dah mau letio katangi. Kau me. Kiki, apa itu tahu ah? Oh, telefon ni. Mau nggak kita ngaki? Tui for letio, betul kita dah me. Kalau kita lain telefon ni ya, fit fit tafa wa tafi tu. Iye pun begini. Ni. Kamu le mole. Kita dah peho telefon ni, peho letio, kita mama me. Kiki, apa itu mata fakoh ni? Tetapi aku ikat lima tolu. Ihe pung-pung ini. Pia mo efek kemari kau mertau kau tahan fitak tengah. Kau hau hingga lelei. Kau hau hingga malohi. Aku kiki ingat akai hau telefon toto o yukolo. Di sisi malo lelei. Malai?
1: Iya, malo lelei.
0: Matau lama.
1: Matau lama. Kau hingga gue ni aku ngak si kene di sisi. Kau tak tahan ni mulai tahan ngak akai kakai tongai di sisi. Pake pia kupau kepala lama.
0: Dase otoan. Fitu takai me feka taki.
1: Nei mataika.
0: Di mataika. Fa mara de kawa ta por kala pa bugini pa mo tauki kali ma ko ya no hoko.
1: Malo.
0: Malo pito. Dia ko mataika ya. Ka fa ta ma ta por kala ma ko ya oi. Pong pong ini pa mo e TCC. I he le tio lo tonu kalo fa. TCC malo le.
1: Iya malo.
0: Iyo mata lo apa.
1: Pong pong ini.
0: Iyo. Kau tak aku ni, kau tak yang tunga. Kau
1: lain memang ini monuia, tapi
0: nanti kau tak aku tiba deh. Tak aku sedut tunga. Malilah. Fitur tak ni fikir tak? Baik kolatai. Baik kolatai,
1: ya, woi. Paman tak
0: kau baik betul. Kita ni makoy nohko, woi. Malopito. Malopito. Pia kau, baik kolatai, ya, kau faham macam apa kalau macam kau mesti sisi, tapi malu tak kiri telefon ni tahan, biar kau itu kau tahan ni lain telefon ni. Sisi malu lagi.
2: Malu.
0: Iyo, macam apa? Iyo, kau
2: ingat
0: lagi, tinggal lagi kau
2: sisi sisi macam kau sisi sisi
0: tak ada. Fitur tak ni fikir tak? Baik kalau faham. Faham lah tu hekak, mari kita kiri ni mafkah sekarang pun pungin ni.
2: Iya malah.
0: Malah itu.

0: imamani og mauhanga provide a free lunch pe ko lunch da to tongi e aha ko to be ke ka nga we ko ko ko ku ke fe ma o ai nga we ne fe to ta ke mari ma ba beta ko fe nga mari ni ke ke nga we ya potu nga we a tonga nga ikina pe mo fa pa pa we o ko save right e ka nga we fe ke telefoni ko val fitua Tolohima. Malfitua, Tolohima. Ega gengata, ilele, I mahe, kako to a lunch for free every day. Provide paying our way. Peokai to get a fee mako get out, fuck out, you come at the kai akuya, he was tonga gina makehia, ye pure and our way. Figure telephony, go Malfitua, Tolohima. Malfitua, Tolohima, canongai, fuckai kiki. Oi ko ngai tau ngahi whanorongo, pe mai tau ngahi tuake u kau mahi tau pokalama breakfast show ko humani, pe moe Pacific Timba, BTHE loto nukalofa, tuk mua ke ate tau fasura ki mag mutolo, I loto freklo ko ia, oi Pacific Timba and Hardware, me loto nukalofa. Good morning, John.
1: Red One, Mr. Worldwide, Hamed Shaki.

0: gotta get up.
1: Io he dau poco la mamma alla higo he bani pia me lotto fare cro co ia o Pacific Timba BTH lotto no kanofa o to lko ia mo me mai I he e tau ngahi sau te make ko ia pompongini fa manata dai be dau fu hot special lko ia pia mo Pacific Timba BTH lotto no kanofa a e tau 60% off pe discount bise te noa e tau ngahi na no fa pala ma ai tan bai ba ba mo fitting fa tari ba mo fitting ai wa ngai fitting I ko to ai ko ti mo ela pia mo ngahi fitting ko tope ko ke firma o ko ngai fa pala ma e o ko ha 50% off 60% off discount bise te noa and me Pacific Timber.

ke kau mana kau inga pika polo be ito nga iki ho iki mba mga inga tau te de watu koe di ozenia pika polik oku ihe niya whakau kau koke mau e mea oku ke fie mau iho wa inga ihe tare ni diko pika polo resita mo fe auki ihe di ozenia pika polik event mau ho reitingi whakaha iho tau kei pe oato e whingamarie keke wa inga iha timi e fe auki e ngahi timi ihe ngahi wahenga e tolu intermediate advanced mui pro zone aki hangahi timi e walu oku na wa inga hi lolotonga o fahi tau me oku iai ai paanga lai taha o tau koe pare whakatoa oku paanga ia taha mano ka oku ikai ke ngata pe ito ngani e mao e nihi lere itaha moe tuki mua taha ihe vai ngani penga marie ke nau kau ge Ozenia Pickleball Champions League o nau fe au hiai mani ihi o ngahi timi lere itaha me he tapa ke kehe o Pasifiki koe tonga whakapapau oku ke kau he lau heka ke he malae fe au hi mo whafafunga iho timi koe ka hao o pickleball whakaprofesionare ihe Pasifiki oku kamata ia hedi The Ozenia Pickleball League Tong.

Wilco, Wilco, Wilco. Tonga, o kuke ke I fekumi ki ha o nau nauranga. Mea mai koe ki he Wilco Limited. Iyo, he o kumau whakahoko whatongia atu pe. Yeno whakato, ho mo ngahi nau nauranga. Ai o kumau maa toi e uka mea. YMC, Fly UT, Hardy Flex, uka mea. Mune mila uri uri, tangai si ma. Papa I he saisi kehe kehe. I se iluwa, mola iluwa. Matapaa ki tua moloto. Nau nau ke uila, nau nau ki hengawe whakapalama. Pe koe hapeha nau nauranga, o kuke fe mau te mau lava o fea ho fe mau o mau fratau dai be fokeni ba mwe vari be mi nga hita ta ko ni to looks resin mo chief plus o wa nga lo mau nga misin ni pamwai misin jeno reita misin heusi ma misin ni kini misin ni kositeke misin ni tutu akau pe ke fu tai mi afu ko ni o mau ma to ni ai e ko ni e kala si ge ke be foki ge ta wi e kala si ge ke I tu u I horisi I te bire I fariki manga koloa ke ke ke to mo fi di be mi ai pe mi he wo go Wilco, Wilco.